Ano yan, playlist? Hindi, agad mo na. Pagkatulog kay Ike, mali mo ulit dita. Matiwala